Ete sa, Koup di Monde lan rive nan match la sosèt. Epi, jou match la chanje tout bagay. Mazda t'ankouraje voyaje yo pou fè ekip ansanm, servi ak transport piblik. Epi, evite zon nan si sa posib. Nou vle ou pake machi nou, epi planifi voyaj yo. Pou plis informasyon, vizite mas.gov/worldcup.